0: They told
1: Odo Ipoba ati awon agbegbe to ku ni ilu Benin nigbati o soro eni ti o je